0: ena
1: okay
0: bichi hono nso no odi hono mkocha na be ye obi bia e hono mkocha nso chira wo se owo right se kasa
1: okay
0: human right ye adwuma ahano human right enye adwuma
1: that
0: is it se be ma kasa na na ye kasa pe ohun so ba ni mu
1: awa that is aware na ye ntiasi na na se ti aware ase nemu ntitie wa aware na ye ntiasi
0: and before part of heart means in yakopo ama aware anka yo
1: Oyakopo amo aware anka ehu ama bibifo ofise den oboma yenka emplantion okoboma ya na
0: se yana kedin se before banana ni be woni se before banana tena ehu be se years decades
1: of ansan na ibia ka mbon ko primary wana ka ansan ko aware no
0: emse yeni ya dre wo ho ya na emu nye du sa so ati ase because bruni on fa one de ne yire be ye odo no so ati ase o bruni yire be tuma ko party ko kwa ku sha na danfo be ki si no be ni emfa no ho e yo fa gana ha o ba kon ma 50 cd no uko ki si ni yo be twa wa ku so ati ase o be twa wa ku Ezuko kisi bruni la o ni se normal.
1: Okay, jina ho. Jina ho. Jina ho.
2: Bruni bien ni wana onne tukrum hana oye responsible man na ba ko kisi ne yere.
1: Ah se onza eh onza your pecs no.
0: Possibility se be so
1: one. Your two pecs no.
2: Your my pecs in black kiss.
1: Aha. Ye e bie ho ne.
2: Kiss
1: no.
0: Possibility se be so one.
1: In fact,
2: I'm going to say, because majority no bebere mu ni papa mu ni ye fensen mu nya obi a otumi ka se ah ade a wiyeye ade a wiyenye tenase meba tenase ade na wo feel ade na menye ma wo bebere nya sa kind of motherly and fatherly love no so dey wo see chire akura dey wo nyina wanye no eni ta kwaya atiatia akwaye atiatia na ye maame ye papa tumi buru ye maame ye papa tumi didi ye maame na tam ne ye te wono mo ne ye hwe nti ni bi na wa copy ye copy na wo de kwa kwa ware nti major ni ye nyina na nipe nyina na omuni ma ware ka na fo bi ni ma ware papa e bi nsu ni ma ware papa ye be kru ma no tumi so omo no omo abra ba no kosu because omo ye no te omo wase kana ni be me bi wo kasa my wife
1: mama jina wo si Nyami aware no ya mo aware ama bibifo na mo baby office bia enka emplantwe ebia sawen bia ebia eni kwase me use sawen nemum e wo so bani be metimi tsa wo cha kakra na bia munyi drum pempesu bia aho na mo hu se ahadie modura mutimi essence mo chibio na fi ho na aho de bi na mo boko wa nemum eni sin kwara ye ware omunu ko de be office se aware no enye ne sanity e
2: sa onsa aware no e bia na me kan bra so what environment mu na o papa to me catch roma me se kwase abaji mini a na wote wa wode na so befa
1: na sa kwase abaji mini me nka se ye die se o be ka she o yiri sa abrofu yi omo catch et omo ka omo ti ase o omo de omo enye problem a wo mo
2: ti eme pa kire ne se da e kurum hanu mo se akura akura ti ho na ne papa didi nu ma me atamu a so ti ase o tumi sori ye bibi
1: kurum ha abro si kurum ha na
2: ai kurum ha se no o tumi sori ye bibi o tumi ye action and ano ayi bi e page bi e bae ayi bi ana ye hwe eh akata ni guy bi ne papa ne bi so ne maame so si bro ne papa no o bro ne papa
1: no so me before sa mo so sa valentine
2: was ne papa ni so ne maame o tumi treat ne maame sa